sige edige eya konetna el eya chida ha elo e ade akko erota kasjene tonal yera chida ha ke hint e jo e eya ade betahi eya tota da no jo iran hiben hodnita no jondego united states ka hoto do eya gich ahin kenada itse no pahne blockade nation kunana za ere ya to hot ego e ya ti panta alte hot a te la kho to e ak as to no united states e kecho e ya eyes another ti pata ap na go ke ya ta so ha ta hu so united states il ta hi ni hin ke ni kecho go na ta ti pa en re pe ron ta te sne pa rain te sne jordan ado a hot a shin kecho na ta ti pa ho ha za ere ya to hot ego ko e ya ti pa han ne to ko e a de tsna e cha e li to i ke chon a hot a na da ti pa cho hot za da ni la to ere ya a ju ta sa e